sengicela emsamo nginikele ngomzimba wetempela ngeke magogo yoyani bo aya ngeke kulungwe aya ngeke ngivume ngami mase ngibona ngathi kuvaliwe kulani madoda ifuna ngize ngicela emsamo nginikele ngomzimba wetempela.